0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Binabati ko ang lahat na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan. Ako po ay nagagalak na makasama na naman kayo sa isa pang pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Nawa po ay matupad sa karanasan ng bawat isa sa atin ang sinasabi ng Proverbs 4 verse 18 na ang landas ng matuwid ay parang liwanag na bukang liwayway na sumisikat ng higit at mas maliwanag hanggang maging ganap na araw. Manalangin po muna tayo bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Ama namin sa langit, sumaamin nawa ang inyong presensya sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu. Buksan po ninyo ang aming pangunawa nang sa ganon ay maintindihan namin ang katotohanan na aming pag-aaralan sa mga oras na ito. Gabayan po ninyo kami sa aming pag-aaral ng inyong banal na mga salita. Tulungan po ninyo kami na makapag-concentrate sa pakikinig ng inyong mga salita. Ito po ang kahilingan na aking idinudulog sa inyong luklukan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang paksa na ating pag-aaralan ngayon ay ang makabuluhang pananampalataya. Sa mga nakalipas na ating pag-aaral ay madalas na ating binabanggit ang salitang pananampalataya. Ano po ba ang pananampalataya? Ang salitang pananampalataya ay isinalin mula sa English word na faith. Ang kahulugan ng pananampalataya ay ating mababasa sa Hebrews chapter 11 verse 1. Basahin po natin ito sa King James Version. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ito po ang biblical definition ng faith. Malinaw po ba sa inyo ang kahulugan ng pananampalataya batay sa ating nabasa? Basahin po natin kung paano ito isinalin sa wikang Tagalog sa iba't ibang version upang magkaroon tayo ng mas malinaw na pangunawa sa kahulugan ng pananampalataya. May apat na salin dito na aking babasahin. Ang Biblia na Tagalog, sabi, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang second edition ng Ang Biblia ay nagsasabi, ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Sa magandang balita Biblia naman, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita. Sa second edition ng Magandang Balita Biblia, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol

sa mga bagay na hindi nakikita. Ganito ang magiging buod batay sa apat na translation. Ganito po kung pagsamasamahin natin yung mga iba't ibang salita na ginamit to define faith. Ang pananampalataya ay kapanatagan, katiyakan, pananalig, at pagtitiwala sa mga bagay na inaasahan natin. At katunayan, paninindigan, paniniwala, at katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. Pero gusto kong ibigay sa inyo ang simplified na explanation ng kahulugan ng pananampalataya na nasusulat dito sa Hebrews 11 verse 1 mula sa isang kilalang modernong mensahero ng Diyos. Kasi ang totoo na isauli ko po ang Hebrews 11:1 sa wikang English. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pero matagal na at nahirapan po ako na umunawa kung ano talaga ang ibig sabihin. Ang nagbigay sa akin ng simple na pangunawa sa kahulugan ng pananampalataya batay sa Hebrews 11 verse 1 ay ang paliwanag ng mensahero ng Diyos na ito. Kaya ito po ang gusto kong i-share sa inyo. Ang sabi po niya sa English, what is faith? The substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11:1. It is an assent of the understanding to God's word, which binds the heart in willing consecration and service to God. It is simply taking God at His word. It is believing that God will do just as He has promised. Napakaganda po ang definition na ito at napakasimple para sa akin. Ano daw po? Faith is an assent of the understanding to God's word. Ang salitang assent, ayon sa dictionary, means to agree to something after thoughtful consideration. Ibig sabihin na ang pananampalataya ay pagsang-ayon ng isip mo sa sinasabi ng Diyos at ikaw ay naniniwala na anuman ang sinasabi ng Diyos ay totoo at anuman ang kanyang ipinangako ay kanyang gagawin. Kahit hindi mo pa nakikita ang kaganapan ng kanyang salita. Katulad po sa karanasan ni Noe, nang sinabi ng Diyos sa kanya na gumawa siya ng arka dahil magkakaroon ng baha. Wala pang nakikita si Noe na nangyaring baha sa nakaraan. Pero dahil sinabi ng Diyos, naniwala siya. Ibig sabihin na sinang-ayunan niya ang salita ng Diyos na ito ay totoo at naniwala siya na tiyak na mangyayari ang sinasabi niya na baha kahit hindi pa ito nakikita. Kaya sabi ng Hebrews 11 verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang ikalawang punto na aking tatalakayin ay kung gaano kamahalaga ang pananampalataya. Ang kahalagahan ng pananampalataya ay pwedeng maihambing sa kahalagahan ng susi sa isang sasakyan. Mahalaga ang susi dahil ito ang gagamitin mo upang paandarin ang inyong sasakyan at gamitin ito sa maraming bagay na nagbibigay sa iyo ng pakinabang. Kahit maganda ang iyong sasakyan, mauwi rin lang ito sa walang kabuluhan kung wala kang susi dahil hindi mo ito mapapaandar at hindi mo mapapatakbo. Ano ang kabuluhan ng magandang sasakyan na hindi naman mapapatakbo dahil walang susi at hindi naman magagamit? Ganyan din po kamahalaga ang pananampalataya sa kaligtasan natin. Napag-alaman natin na ayon sa patuto ng salita ng Diyos sa Galatians 3 verse 13, sa Romans 3:23-25, Romans 5:8-10 at iba pang mga talata ng Biblia na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tayo ay tinubos, tayo ay niligtas at ang ating mga kasalanan ay binayaran at pinatawad. Hindi lang yon, napag-alaman din natin na tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo at binigyan ng buhay na walang hanggan. Subalit kung hindi po tayo manampalataya, ang lahat na ginawa ni Panginoong Jesus sa atin ay mauuwi sa walang kabuluhan. Tulad ng isang sasakyan
na kung walang susi at hindi mo rin lang mapapatakbo, hindi mo rin lang magagamit, wala ding kabuluhan. Ganon din po yung ginawa ni Kristo sa atin kung hindi tayo manampalataya. Bakit po? Dahil mababasa natin sa John 3 verse 16 to 18 na mapapahamak pa rin tayo. Ito po ang sinabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan o parusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ang sumampalataya daw po kay Panginoong Hesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na naparusahan ng kamatayan. Sabi ni Hesus sa Mark chapter 16 verse 15 and 16, humayo kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Bakit parurusahan ako kung hindi ako sumampalataya, samantalang namatay nga si Hesus para sa akin at binigay pa kay Hesus ang buhay na walang hanggan na para sa akin? Kahit naman hindi ako sumampalataya, ay hindi naman mababago ang katotohanan na binayaran ni Kristo ang aking mga kasalanan. Kahit naman hindi ako sumampalataya, ay hindi naman mababago ang katotohanan na binayaran ni Kristo ang aking mga kasalanan at ako ay kanyang inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Hesus. Pero bakit mamamatay pa rin? Bakit paparusahan pa rin? Samantalang binayaran na nga, iniligtas ni Hesus. Ganito po kasi ang sitwasyon para maintindihan po natin. Sa Hebrews chapter 10 verse 26 to 29, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Mag-pause po muna tayo at may liliwanagin lang akong kaunti. Ang ibig sabihin ng expression na sinasadyang magkasala ay sinasadyang hindi sumasampalataya. At ang ibig sabihin ng expression na pagkakilala sa katotohanan ay pagkakilala kay Hesus na katotohanan na siya ang handog para sa ating mga kasalanan. Kaya basahin po natin uli ang verse 26, ipagpatuloy natin sa verse 29, pero idugtong natin, isama natin po yung kahulugan dito sa ating pagbasa. So ganito po ang mangyayari. Basahin ko. Sapagkat kung sinasadya nating hindi sumampalataya, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan na si Hesus ang handog para sa ating mga kasalanan, ay walang natitirang handog para sa mga kasalanan natin, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. Ang sumuway sa kautusan ni Moses sa patutuo ng dalawa o tatlong saksi ay walang awang namamatay. Gaano pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Kapag pala matapos na maipaunawa sa atin na si Hesus ang inihandog ng Diyos para sa kabayaran at kapatawaran ng ating mga kasalanan, subalit hindi tayo sumampalataya sa pabalita na ito, nangangahulugan na hindi tayo pumapayag sa ginawa ni Hesus para sa atin. Sa madaling sabi, yinuyurakan natin ang anak ng Diyos at linalapastangan natin ang kanyang dugo na naibuhos para sa kapatawaran ng ating mga
kasalanan. At dahil sa ating pagyurak sa anak ng Diyos at paglapastangan sa kanyang mahal na dugo, ang pagbayad ni Jesus sa ating mga kasalanan ay magiging null and void. Ibig sabihin, magiging walang kabuluhan. Kaya hindi na ito pwedeng maipatutupad. Sino ang nagpaging null and void o sumira sa transaction na ito? Hindi po ang Diyos, kundi tayo. Kaya kahit binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan, ngunit dahil tinanggihan natin ang dugo na kanyang ibinayad, igagalang ng korte ng langit ang ating pasya. Kaya sa listahan ng mga kasalanan natin sa langit ay hindi tatatakan ng paid o bayad na. Kaya lalabas na sa personal record natin sa langit ay walang nabayaran sa mga kasalanan natin. At pagdating sa araw ng paglilitis, tayo po ang sisingilin ng korte na magbayad sa ating mga kasalanan. Kaya tayo na ang sisingilin ng batas na dapat magbayad. Dagdag pa, ang pananampalataya ay katulad din ng signature o pirma ng isang tao. Kaya nga, ang definition ng faith ay assent of the understanding. Nang ibig sabihin ay pagsang-ayon ng isipan sa salita ng Diyos matapos na maintindihan mo. Ang pirma ay ganun din, na bago mo pirmahan ang isang dokumento ay dapat basahin mo muna at unawain at sang-ayunan bago mo pirmahan. Ang isang kasunduan kung hindi ito pirmahan ng magkabilang panig ay magiging null and void, maging walang bisa kahit pa pinirmahan ng isang panig. Ito ang isang halimbawa na nangyari sa akin. Isang araw ay tumanggap ako ng cheque galing sa bangko na nagkakahalaga ng 9,000 pesos. Pirmado po ng dalawang opisyal ng bangko. Ito daw po ay cash loan na ibinibigay ng bangko sa akin. Hindi naman ako nag-apply ng loan sa kanila, pero nagmabuting loob lang sila sa akin just in case na kailangan ko ang pera. Ang instruction ay ganito: kung pirmahan ko ang cheque at ipalit ko ng cash sa bangko, ibig sabihin na sumang-ayon ako sa 9,000 pesos na loan sa kanilang bangko. And that same moment, the loan is seemed activated. Basta pina-encash ko yon. Ano ang mag-activate sa loan contract? Yung aking pirma sa cheque para maipalit ng cash. Pero kung ayaw ko yung ibinibigay nila na loan, hindi ko pirmahan at hindi ko ipalit ng cash ang cheque. Kahit pinirmahan pa ng dalawang opisyal ang cheque, pero dahil hindi ko linagdaan, ang loan agreement ay magiging null and void. Ang nangyari, mga kapatid, hindi ko po pinirmahan yung cheque, hindi ko pina-in

magiging not valid at tayo po ay hahatulan ng kamatayan. Ganyan po kamahalaga ang pananampalataya sa kaligtasan. Ito ang mag-activate sa plano ng kaligtasan para sa atin, para maipatupad ng lubusan. Ang tanong, lahat ba ng nananampalataya kay Jesus ay tunay na maliligtas? Ang sagot ay pwedeng yes at pwede rin na no. Yes, maliligtas ang lahat na sumampalataya kay Kristo kung ang lahat ay may tunay at makabuluhang pananampalataya. No, hindi maliligtas ang lahat na sumasampalataya kay Jesus kung ang iba na nananampalataya ay walang kabuluhan ang kanilang pananampalataya. Kaya ano ang payo ng Biblia sa mga nagsasabing sila'y Kristiyano na may pananampalataya? Sabi sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, siya sa atin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Bakit kailangan ang pagsisiyasat sa sarili? Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 1 to 3, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ang mga nagsisisampalataya daw po ay maliligtas maliban sa mga nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Ang halimbawa ng nanampalataya sa Diyos ng walang kabuluhan ay ang mga demonyo. Sabi ni Apostol Santiago sa kanyang sulat sa Santiago 2:19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nanginginig. Maliligtas ba ang mga demonyo dahil sabi rito ay nagsisampalataya sila sa Diyos? Hindi po. Ayon sa Matthew 25 verse 41, sasabihin ni Jesus sa kanila sa bandang huli na sa mga taong hindi naligtas, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. So ang patutunguhan po ng mga Diablo na sumasampalatay at nanginginig pa ay doon po daw sa apoy na walang hanggan. Ang mga taong may pananampalataya na hindi makabuluhan ay pwedeng makapasok sa tunay na iglesia. Karamihan sa mga nananampalataya ng walang kabuluhan ay masusumpungan sa mga bulaang iglesia, pero nakakapasok din ang ilan sa tunay na iglesia. Bakit po? Dahil kapag may nagsasabi na siya ay manampalataya kay Kristo at gustong mabautismuhan, ay hindi naman mababasa ng ministro ang kanyang puso, kaya hindi niya malalaman kung tunay na nananampalataya o hindi yung tao. Kaya may nabibinyagan at nakakapasok sa tunay na iglesia ng Diyos na hindi makabuluhan ang kanyang pananampalataya. Kung minsan ay nagkakaroon sila ng tunay na pananampalataya habang sila ay nasa loob ng iglesia dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero yung hindi talaga magbabago dahil hindi niya isinusuko ang kanyang sarili sa Diyos. Ano ang mangyayari sa mga hindi natututo na mag-exercise ng tunay na pananampalataya kahit pa na nasa loob ng iglesia? Sabi sa 1 John 2:19, sila ay nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi na sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsisipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. So hahantong pa rin sa hiwalayan ang mangyayari. Mawawala pa rin sila sa tunay na iglesia kapag hindi sila natuto na mag-exercise ng tunay na pananampalataya. Ayaw po natin na tayo ay manampalataya ng walang kabuluhan. Kaya mabuting pag-aralan natin ang mga katangian ng di makabuluhang pananampalataya upang maiwasan natin ito. Dahil ang pagkakaroon ng makabuluhan at hindi makabuluhan na pananampalataya ay nasa choice natin yan. Tayo ang pumipili. Kaya tuklasin po natin kung ano ang mga katangian ng di makabuluhang pananampalataya upang ating iwasan. Una, sarili ang itinataas sa halip na ang Diyos. Yan po ang katangian ng di makabuluhan na pananampalataya. Sarili ang itinataas sa halip na ang Diyos. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 and 4 ay ganito ang ating mababasa. Huwag kayong padaya kanino man sapagkat mahahayag ang taong makasalanan na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos na siya'y nagtatawag

0: tanyag sa kanyang sarili na tulad ng Diyos. Kaya huwag po laging sariling kapakanan natin ang ating iniisip at hinahanap. Isipin din po natin ang para sa kabutihan ng ibang. At hindi po yung sarili ang laging inaangat. Pag-aralan po natin yung magpakumbaba na tulad ni Jesus, hindi yung nagmamataas na tulad ni Satanas. Pangalawa, nakatangian ng di makabuluhan na pananampalataya, sumasampalataya dahil sa material na pakinabang. Sa Juan 6:26 at saka 66, ganito po ang ating mababasa. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nabusog. Dahil dito'y marami sa kanilang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya." So sa panahon ni Jesus ay meron mga tao na talagang hinahanap nila si Jesus, gustong-gusto nila na sumama, sumunod kung saan siya pupunta. Pero tinanggihan ni Jesus dahil nung mabasa ang kanilang puso ay iba pala ang kanilang motibo. Hindi sila napamahal sa kanya kundi ginagamit lamang si Jesus na kumbaga parang milking cow. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, "Hinahanap ninyo ako dahil sa tinapay at kayo'y nabusog." Ngayon, dako naman tayo po dito sa ikatlo, higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa sa utos ng Diyos. O, ito po ang pangatlong katangian ng pananampalatayang walang kabuluhan. Sa Matthew chapter 15 verse 3 to 9, "At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, 'Bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos? Dahil sa inyong salit-saling lahi. Sabi, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao.'" Kapag tayo po ay mas sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa utos ng Diyos, nagpapakita na higit na iginagalang natin ang tao kaysa sa Diyos at higit na iniibig natin ang tao kaysa sa Diyos. Ito po ay paglabag sa pangunahin sa mga utos na nagsasabi, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo." Mark chapter 12 verse 20. Ikaapat na katangian, sila'y naghahangad na magkaroon ng sariling mga alagad. Sa Gawa chapter 20 verse 30 ay ganito ang ating mababasa, "At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama upang mangagdala ng mga alagad sa hulihan nila." Sa English King James Version ay ganito ang sinabi, "Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them." They draw away disciples after themselves. Sila po ay humihiwalay sa iglesia ng Diyos at nagpapatayo ng kanilang sariling samahan upang sila ang magiging pangulo. Yan po ang ibig sabihin nun. Ang ganitong ugali ay nakikita sa mga iglesia na ang mga leaders ay hindi napapalitan. Pag sila ay namatay, ibinibigay naman nila ang pagkapangulo sa anak at kung walang anak ay sa mga kamag-anak. Minamahal po nila yung pagiging pangulo. Ikalima, hindi nagbubunga ng mabubuting gawa. Santiago 2:17 at saka 26. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Yung gawa na tinutukoy dito na wala ay ang mabuting gawa. So yan po ang lima na katangian ng pananampalatayang walang kabuluhan. Dapat pag-aralan natin at pag nakita natin na merong ganyang katangian sa ating sarili, magsisipo tayo, ihingin natin ng tawad sa Panginoon at magpatulong tayo na alisin sa ating buhay yan. Alisin yon at pag-aralan natin nang i-practice at sundin at i-exercise natin ay ang makabuluhan na pananampalataya. Ano naman po ang katangian ng makabuluhang pananampalataya? Ito po ang tatalakayin natin. Una, masikap sa mabubuting gawa. Titus chapter 2 verse 14. "Si Jesucristo na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. So yun po ang mga tunay na nanampalataya ay masikap sa mabubuting gawa. Pangalawa, pag-ibig ang motibo ng paggawa nila o paglilingkod nila sa Diyos. Galatians 5 verse 6, sapagkat kay Hesukristo, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So, yung pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig, yan po ang pananampalatayang makabuluhan. Yon ang hinahanap ng Diyos. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:14, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin. Ikatlo, pinagtitibay ang kautusan ng Diyos. Romans 3:31, niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Doon naman din sa Romans, John chapter 14, verse 15, 23 at 24, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita. Ang hindi umiibig sa akin, ay hindi tumutupad sa aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. So yon po ang ikatlong katangian, pinagtitibay ng tunay na pananampalataya ang kautusan ng Diyos. Hindi niya linalabag, kundi sinusunod at iginagalang. Ikaapat po, masunurin tulad ng pananampalataya ni Abraham. Sa Hebrews 11 verse 8, sa pananampalataya si Abraham na tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Ito ang isang tatak ng tunay na pananampalataya. Masunurin sa salita ng Diyos. Ikalima, handang isakripisyo ang makamundong karangalan. Priority niya po ang paglilingkod sa Diyos. Hebrews 11 verse 24 and 25, sa pananampalataya nang lumakis na si Moses ay tumangging siya ay tawaging anak na babae ni Faraon na pinili pa ang tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. So yan po, kung pinagpipili siya kung alin ang mas priority niya, ay mas priority po niya yung bagay na patungkol sa Diyos kaysa sa mga bagay na nasa mundo. Number 6, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Romans 6:1 verse 2, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. Huwag din namang ihandog ang iyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. So yon po ang tunay na nananampalataya ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan kundi umiiwas. Yan ang anim na katangian ng tunay na pananampalataya. So ngayon alam po ninyo kung ano ang makabuluhan at hindi makabuluhan na pananampalataya. Ang pagpipili ay nasa sa inyo. Ang pagpipili ay nasa sa akin. Pero ang gusto ng Diyos na piliin po natin na ang ating i-exercise sa ating buhay ay yung pananampalataya na walang kabuluhan, sapagkat ito po ang magdadala sa atin sa langit na bayan. Wala na po tayong oras, tayo po ay nalangin po muna tayo. Amang banal, maraming salamat po sa inyong tulong sa amin sa pagkakataon ninyong binigay na kami nakapag-aral. Salamat at lininaw niyo sa amin kung ano ang pananampalataya na dapat makamtan namin, na dapat i-exercise namin. Yun po sanang makabulhang pananampalataya. So kung meron po sa amin ang mga quality ng hindi tunay na pananampalataya, tanggalin po ninyo at ipalit ang tunay na pananampalataya. Nang sa ganon ay makapagbigay kami ng tunay na luwalhati sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.

nakaranas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5.